0: tatong tunay ka.
1: Kahit na hindi nang galing sa akin si AJ, naging anak ko na po siya sa puso. Sa puso ko po siya nang galing. Although hindi naman mas close po siya kay mami niya, pero anak ko pa rin ang turing sa kanya kasi kapatid po rin siya ng mga anak ko.
2: 처음으로 듣는 아빠의 속마음.
0: 자, 안재로 씨 고생하셨어요.
2: 꿈에도 상상할 수 없었던 일. 가족들이 눈앞에 있습니다.